0: Si putih lagi klaim nang jipang ke hadak. Jadi nombor dulu WhatsApp bang nang teks nang po foto bang nang senang po nang litum kolor so foto bang si nang litum mohor ki hiji nang toy jima putih. Lang senang po la pen ki keceng siang deng la bang ke advance nang ji la bang ke advance ke nang wek lo artis tum long ke la ke arus lo anu tin long ta 50% bang nang wek po 50% pidat pen la tang lo putih nili nang kolik po tang alo putih ki nang litum nang ching tum nang po kali te nang litum deliver ni putih nitum bang nang deliver po asan mo.
1: Tang di nang di mohor ki ge pipia son sia ki nang sot lo.
0: Kenang sot bang ke lake isi art ke a category do sketch lo, coloring lo, pen painting lo. Do an art ke non li klem bom la bang ke pencil color pencil bang klem bom jong si color pencil bang pote color pencil bang a quality misani nai uneng ya pencil bang a pen jong si sketch pote la bang ke da ke coloring e lo black and white la bang ke pencil bang ke la smooth graphite la pen charcoal do la tum si use nang po painting long bang ke thom do la bang ke watercolor la pen acrylic la pen oil painting do la bangke ni an ROA same la bangke si suggest la misen prapta prapjin la pen aku isi bangke pencil sketch la bangke black and white lo dak bangke color bang ka belo dak bangke pencil bang chalo pencil ta hini thom do dak ta graphite do la pen charcoal do charcoal bangke ik pik phan la bangke graphite bang ta ik ik o same charcoal han lo ki ik nai aj don ke do ad bangke nang sot a the nang le tum bang chu sa nang po a the la jong si pencil sketch na thu pute la bangke pencil rubber la po pencil rubber tak le ta a do ulang la white gel pen toh highlight lai ki bi phanadi kuson si palok ji ma kuson si pa ek ji ma la pen pencil sami isibat use kat ki chokche dak number 2 hb pen cheng lok 10 b ando ke pa ek phan jong si pa ego e ji han putya number kom hek po jong si pa ek u han putya number bang bad upo lason han lo sketch bank ke
1: tang din ang di muhet jong ki pupon arjan ki hi hi na nat akapre ka prega son ta mi do upu tang din ang li long no no mat order nang chu pi ke koloso bang no nang li long no no mat jase bet keong dung order na chu pi ke
0: nili long non mat nik order mane kaprek ene ke pencil sketch pen color pencil si order prang prang ke seme non li bang ke nili bang isi si order lo isi bang la color pencil bang si chot lo athe pencil color bang ke la bang ke ho color son lo dak ke coloring dolap lo pencil sketch long bang ke la bang ke black and white lo la si la pencil sketch bang ni bang inglon in kok lo la color pencil bang ador ta ong chat la bat chat la si color pencil bang si non nili on bom la bang si chot lo namang ke
1: tangte kaduka ve pusami nang lilong order nang chupi tum sike ong lo tangte laso isia muhor ki hi pen nikoan mate kwan rg ki ding nang dun no nang li than pa chinik jima
0: lalo la ardan ki bang ki lake nang li tum kwan ma ki bithek aling lo la bang ge la photo teng lo nang li tum kwan si ki bithek kwan ma ka chirim thek aling lo la bang ge mo mo ta do wer po athema na ne ki ar an ke la bang ke coloring pina ka ka ka kilo pride pride free lo dover po la penon ni li ki osai bom ke klem bom osai ke la ke ni li a frame pen a art pen si order pira pe la bang ke mane klem ra pe lo ni nung nang li tumu si order lo pute frame nang dun po ador bang ke da hindi pen pamilai si ador bang e la bang stand ve lo
1: tangti nang li arjan ki hi ke e beng an chot ma mate pura abang arjon an ta nang li hi pon pon lo
0: ni li non klem bom mang ke la abang arjon an mang ke klem kom ik hoilang athe e for size long ke abang arjon an si ardet amhor hi det pulte abang bi ik hek po bi hek pute detailings bang sung pik an athe ma pencil alit bang the munak po detailing kuri la pen akereng amhor ke banji phan sung pik la si non li klem bom la ke aning an sen chot ola full an e jong si aning an pute army sen po detailing kuri a make anu ta detailing kuri rong pa ka po jong si abang arjon mat pute la bang ke asais ke the long nang kok po non li non akimi launch the lo asais ke the ba non bang pho ni dolo bon non order li pending do lang non bang pho ni dolo bon order la abang arjon pen la bang ke asais ke the lo A3 size dark frame ang dun po coloring long ton lo temi la bang ador bang so chet
1: tang de nang lila mohor gi ke e bengan la pente abang arjon la dor la tumang bong ador ka chi prek du ikma
0: do la bangke a thema ko an ma por kichu ko an ma kisu la an la dor ke baji jong si aninga don pute la bangke ara joy chat la pen apora chu e as la bang asap so ador jum ik chaji la pen jong si abang arjon an pute asap so ador bang bat ik chaji a thema ko an ma por kichu ko an ma kisu la hen lo jong si abang arjon an pute por bang penang chu ik po la choi pe ri pen cheng lo ari akeng hang ton lo la si la aning ador pen an mute la abang arjon an bangke ador so dak kon mangke
1: chorolo nangli than bachini pon thekbot tangte nangli long order nang chu pi komami tungge chungkreng o ta duji mami tungge akrom the o puta duji tangdi latumang bong ta mek ador ka chiprek la pusonduma
0: ador bang la bangge chiprek phrelo a looks lae bangge langnam dilo chungkreng ponor kop ke thei ponon ta amhang ta amhang lo sibelo la ninga sen jomadi lanman ka kop ke thei kop ki bibang lang le lo amunit anut sikhe sap lo la bangge

lapona por na litum kcs wolongko ma ji atum ben kiluna lun arjei long tang lo adun thu garbi lun chi tu ja me gan deng long pen ki ju se lun arjei sina garbi cultural society atum kiluna lun alunalam the kili kili garbi langpi

lapuan por nang litum lun che thega jai me gan denga long pen asona sona lun rg long tang lo lake akashvani dipu non studio ghuria por por phaisir ke pleng lote guwahati pen ka bachitak puar ancholik baturi asami salam ben birta rg long ji

0: nge off period lo tela sono po department tin dam po sar tum han e ke roi putu phai ki chu son chips po hai an ke la sono po po hem ke selam achar hai hui og achar la hai long ke la handmade embroidery ke roi la hai rumal hai hui an ke la bag ta ho ke roi la hai lo puchu jor pon bom mat pu kharcha ta chulai pon bom lo hem pen ta dole he support the people po wai phis ta ning hang o jalo ha bi hek pen ta ha malapusi parbom lo ke la pum parbom parbom lo ke master bang ka kuri bang ke ignosi kuri rong hela bang ke por ve joy nil ha ke hem phanda family and support don nil punil pa ta sakuri vedan mate contract chuklem don chit belong le sanin kanin kan mate ke ni puton e lon ke tum ta the bom lo graduate lo yar lo non bang ke market feel long soon plur lo lam mang non bang ke ama non bang ke 2018 pen si feel ge sono bon ni darong khelan footpath long pe ri chu Jordan sendel to Jordan enani han hem pot vi para parupo la pus jorbom bang bom bang bom ma non ni klem bom ro non ni ninkan pho bakele kai kai po bon hola sut pen chu klem kan pho troke do po bon hisap ka ke deke yo
1: kalang
0: kalang lan le po tanon da pu klem bom ro rong khelan berenteron memorial complex nong si non bang do kok le
1: kalang
0: bangla puchi than la benje than puchi ni dun de voi phisata ni tumbe pa be par choklem mi thang monir phan bangkela complex ang bunai piman me ulo
1: kala
0: sem saralang lehanda churu nang jia thela so complex ang bunai pipe poteni tumge phut paralang si chu ekdom sono pir pal hai ka bunai la pir pal ka chi hing an ki nam ta pharo hajar suri non bangge jok plor lehlan ta nomai mai reng be sen lo elang le pudo lang ta dolo current da dolo facilities mai reng mi sen lo so jor cholang bang he ke non la han so jor tum an bang da penang an ke reng mi sen lo nili tum ta lo reng mi lo la pulo so jor bom cholang bom non bang ke claim voi lo up down voi lo pulo a bojar a ling lo ke mi sen he no hi thi he pulo jo
1: kala kala na churu lo tang ti non nang biren tiron memorial complex arlo si kulat kang ni pulo kupipi hormuse nang ke kijor mala so puthak than pachir mi jima
0: hempen han haila sono hen ru pa hai hempen che wan pol bang ke ni pai ke tikki hem han lo hela bang hen ru do ji e dung kek po hai hui la pui rong rong ni dola biri long wang preg la han dai la hai ve bang ke la ke zero investment a paisa sai de la hen an ke non son la nar color phek la hai bunai po kar phek la hai ke sob zero investment sai de lo mi thang thang ke claim che pa duk pen paisa pa long pa hai na ne bukuri ta o thilu ta ho an ke la hema phinu a thelu the po hai wan po la hai ke bang ke sob hem organic manela do wai ve sai de lo la hai bang ke an ke la ampar ke la supply han mangela bok bok po hai phul ko bi la hai bang ke supply out pen se bang po dhe ke local do mithang ti ki pota do he un an ke mithang local hor musi ke jori phane bor il he da pador plang thek the da lo lan mang he mithang muni tung se ka ti ki pador plang thek pote di hana nam ta jum po ki non mang mithang muni tum ki ti ki ave la an ke che paduk plum hola bang tum ta muni itum ta muni lo mati yong se mithang muni khiti ke klam tang tang tum da yong se che pador plang thek pote hana nam ta jum po mi sen po pu sin ni mathalo kinon bang hana nam ke so karon ke hola bang bang tum ti kilo mati de ke la so sa dor solo ke jong si thang thang mi thang along le anake thi khali bi bang wong mati an ke sakuri pu lok ke rengon e mati la se la so jong si klem pu lo tang te khiti pen lok to tang ka do selet lete he ke market nang le te poisa lo ke tang ka che plan et pu lo ke asi selet le tum an ke di khiti klem noi agriculture ahin ta technology ta do o no lom ke parang nai ason ta do le inge agriculture la ko pi pilone ko son ke klem nai training hai ta do agriculture office le dam potela agriculture na jong se paprang tung do ke klem boning hang polote so office long dam te sartum do leng ki che than he de mane penang an ko son se khiti klem nai technology pe ko son son se klem nai ma pola tum nang thanang paripo ko jong se achar hai training lenang tum char li puta hai dil ladak dolo ladak la agriculture of long dam te do ulo padro ne achar ta ho e ko sono bo pola non son khiti len han khiti ko pipile ne ke claim nai sa khiti la hai training an ta jong se nai puta dak le damu long lo dak do erlo ke la pai pe nong si tum che kowari lap un pacho pajo pajo pe ram be ba pe he par la khiti an ta sob che rai lap pote he di tum kar beng long ta ma du ta hem ta ki duk do de pesin ni lining jei
1: kala
0: nong se choklem rep polote
1: kala
0: la jo son se ni lining jelo
1: churulo
0: ni ning alam la he
1: kala kala kala nang churulo da solam nang le

0: than pa jir pa paklar thu pon tang te e bi hek pen ta bepar la ka chu jor chulang nat kinang ke klem bom pulo sa ta me e suri ni ra krener ke pena bang ke ingni thip pen se klem lo tang te e la beha bepar ki klem chinga hu ko an atiri ka chi bi pen se nang ki klem ka par jap lo la
1: o la bang ke si je thanam ni alam do kho 2018 la soning kan po bon ba man kalwari long ni li sono po teacher akam si choklem don he la son assistant he di ama hadak 6 months la so salary pen si ke cheng ilo a salary do 4000 ha so nai pi he di an ke hala so claim mon lo amat bang sala ke the to mat tam ta chulong un e jalo ne bangai arjun e pya he bang alam ama se he di hadak pen nang wang thu jui mat dak market bang nang sun mat full time market long se support chi pi dalo alam bang ke halos daka salary ke long ke pang room at pen ke 12000 ni se to bon 2 months ne 3 months a salary bon la pen si pang cheng 12000 he
0: kala
1: oh la pen si cheng si non pu klem bom jo ke do po kalita imi thang chi chowa ko phan ke do
0: kala kala churu lo tang te nang beha bepar mate ka chujor ka chulanga sai ki klem hut kunat ne pen kirap ki wang la puson ka chi thek long do loma
1: kerap kichu thek long pote la sonobo po 2020 aning kana lom po bon first ke nang kerap chenga bang phu bang ke councilor cm ha je choro nang po lang li 50000 nang rap lo de la so ho the ne li la ke claim ke nam nang thek long man nang kang hon lo he ke nang rap lo la pen da penang ana kerap ke long lo an ke non wang chet lo chuklo yo ni an thoma phi me ang ako karbiang long la sp lo ne dsp lo ne ko sone ho so deuri ne pine ho la sota la bangge media paklang nang ne puse puhen tan ne bang nonang thandak puhen hala so ne han poho nangarwak anke la claim che padu gadam pol he ke suri kem ne hali han paisa non ni li bang nang thandal he de thanang ne hala ke media pinang ne bhola news life a sono pa men che tene de lo la so sar sinang hang jalo Ranbir Singh pune ko sono ne oh la so sar bon la nang hang masidam lo sp office amak pine kamal ho po madam mat la so travel la so tum han ke mane to jor to lang la son to mane bujar long son plut ke kom o pot ching hon duk ta theory teng lang so binak mate long so ching hon le amar la nang pilo la bang 10000 an ke hala cm sar 50000 an ke non a phi bang non a scheme 2025 po bon hola chief minister scheme AAA hai
0: kala
1: 1 lakh 2 lakhs scheme hai
0: kala
1: subsidy 1 lakh bang along ala hai la 1 l bank ke chu hanga thu da loan system binang ma la bang jong si la 1 l bank nang sakuri jong si la don ning kan phong bong long lok pula tang te loan step lang dat posita jong si te loan je plang dat po jong si ning kan pho phi along le polote piok plot po pomane bang piok plot ta choklo po lon ken elo pe yalo mai edalo
0: kalang kalang
1: kwan ma hu bidah he government scheme la business be par chokle mai nang ke rap dun poke la ansa che thek long la
0: kalang kalang nang churu lo ku ma si nang ke rap ma ka che ting ne ne pin pen
1: che ting ne ne pin
0: nang ke than ka paklar thu pot tang te non an ateri ku an se che par ja bom pen si la so ke jor ka chulang asai nang klem bom lo tang te
1: non bang ke ke pitel aprang phan pulote non pen langdam lu pute non bangke dolo pinang an ke aprang ban che langdam lu pulote hedi
0: kala
1: non ke tip hormu hopta wang ani wang ke paklo teng pote pinang ke legele nai ala men thua kreng hormu ke adora dokok podi la ke hopta chik ala sono po mansalong ke 1l ba 1l plus ba ke le dam jibon la 150 ba ke mane hopta wang si 30 40 50 la sona a dry fees nang klo klo ma tila men tu he
0: kala
1: la nang klo ke 100 the long extra 2l 250 ba ke le dam I bon
0: kala
1: man li hormu lo he la so hormu bang he nang klo boy hisab ba ve ma ti nang klo boy lo continue pulo ang ke non long ke bok bok hai ta dor so da bok bok ta ek tre long se 1300 1500 le rong mati kila si dos tre an ang ke pinang an le bok bok lo ka bill ta han ke kapre kapre ta dolang ge mi thang lai additional la non son birik rosa hai ta nilit tung ke war velo pakreng at po picking pola pinang an nang ni mu chol pu sau kreng se

0: de customer dum bon pe ma de la eta pakreng pon bom war velo poisa pa chiplang pon bom
1: kalang
0: ke wara son manga velo ke la char bonai pon po jor pon det po la son
1: kalang
0: ke akreng bang picking po jor pon po ason ason tala pulo ke war bang ke kom hek la han tala han hoi chalo han bang ke he kela kives pubanga velo na ni long hong phan jordan den mane ki warason ke velo jo
1: kala
0: sob tang ka pache plang sai delo
1: kala kala nang churulo tang te e birentero memorial complex a los ecanilo
0: potsi
1: tex ki pinang jat sob la hai kana hok pe pinil hai la kha det pen ale ta du umah la sob thak beha be par mate ke jor chulanga kam ke claim asai ke claim ko anale du mah la than bajir mi jima
0: tax ki pike daily 50 rupees ke dolo anke non mat ke council pen la aber to jor cholang tum han han jor tum han bangi tax nang rung re lang la tum han bangke mane pacho jor nang bacho lang nang po cm sar bang tax rung ri pu sik pu dang bang che than he sita ko ana hok ne la bang chini ne
1: kala
0: tanang rung re non ke hok la
1: kala
0: holang song bangke en he aber bangke en e
1: kala
0: cho jor cholang ke
1: ali
0: alia bangke pohilo ale dolo la si choreng reng bom lo ke banga pu business ke unlimited income nang choklem the ga link ko pia war sai ma ke do he ko pia bidhi ko son ma ke claim ye
1: kala churulo e non he nang ki pu da malam the ka chu birti mate ki bi alam la so pu tha ke than pa jir mi ji ma non ke nang me ka chu jor ka chu lang sai ke claim ke ale do pu sin nang than lo tang te e hem malong ka khoros nang ji an ki war nang ji an ko an se ke padam nang jima padam et pen ka chubi la son ko an ki melo la ka chubir ti ka chubir ton la so puthak than pajir mi jima
0: la ke a business a bepar a ling lo mani ke claim he di pia business nang ke claim ma la so a ling lo a de ka business ke nang son of pa manli lang se 50,000 ba 1 lakh non son ni claim bom bang ke 1 lakh 2 lakh la song bong sila hor mu paklo bom ma ti de
1: kana
0: la dak ang bong ke ale dopi ke puppe tame mithang chicho he anibang ke cho ki jun minus 8000 pen ge arni si suri sibang chibi ji a power do ji labang he mane suri sibang po chu bilong pola daily saving system he la bangla son capacity dui ke mithang ko an ma chu bi tech thelo he dige claim ke long bom lo arni sina ko an se jo mai ma ke chu bi ji mala hai cholo arni si 1000 posita me 2000 snala capacity mithang capacity lo e business ke claim a linglo la bang he tangka ma ki rim bang ke
1: na churu lo kabir ti kabir ton la putang ka ka chu bi na sa putha ke thang ka pajir mi pon tang ti e non an ke hem malong ke kuman mat senang tum ki do ma bang ko ana phan senang non la so ke chu jor ka chu lang sai ke klem pen kar chak ma la so putha ta me chi than pajir mi ji ma
0: o ni hem family bang la pulo ho o ni po ni pai ni ni bong ke ni ti bahini do la tum bang ke bang hem do lab lab lo si non mat ke ni tum ke bang pli velo
1: kala
0: bang pli lo an ke bang pli pusita cho klem he ni po ta klem ni pai ta klem po seta me ni ta rap do long lo son jalo che rap che rap lo
1: kala sta me hem ge tang ka givan ne bang ke nang
0: o mane daily ko mai po te ne lo
1: kala
0: hala tu mai men tu ne po yan ma te
1: kala
0: ne bang daily ko mai lang dam po lo te hem along ne an velo
1: kala kala
0: la dor de po pe pe na ana ni wang ke cho daily use pipilo ne asa ki jun pendang lo kha o ke cho an hem he la hai khorchan ke mane pinang an ke ni si chak de rateng lo
1: kalang kalang amu dalam ke nona mat ke hem ka patir pi ke nang lo pason lo ke
0: o la son po bo la an bang ke chini ne delo ni te jo klem klem bom bom ta la pusi he
1: kalang ro nang churu lo arlo somara tumse ta me la po an pa prang dun thek la penja kong du pu ka du ga ve tum phan ki than ka pachini pot mu het pen ka chi thanda malam the ka chu bir ti savings pen ko anale do muni da tuma phan la so pu thak nang inut im beha be par mate ka chu yor ka chu lang ki klem bang pe po se chi ni je po se ko anale do muni da tuma phan la so pu thak than bajir mi jima
0: savings mane daily la no to ni tung ke daily se chu klem no mate de daily polote daily savings bang ka no son la daily collection tum long chu jo ma do nang po kali te recurring ason nani insurance ason health insurance ason pine ason puchi bipon krai lo pulotang te hedi isi nang kharcha ke dola hai savings ta dorkar mati mo pine ne ya ke the claim ji ba mane sus so se un ipin ke jokta family longa ve la hai dorkar se

0: sonsi nang klang rong yalo atema non adin non doba ma pi thelong tame ili tum ka bi a rong lom la halu somar tum a pi pu tame lai a hormu ka chini dun de dula ka chini dun de a joine si a somar tum ha name ki pachali ki pathe ke phere thu do thu ko gelo
1: la so ke thek thek ka chini ne posi ke toy dunji sitame aning ke
0: aning hang he do ko gelo lang dang lo dang de isi ki chi phar lep ki dulo la si la ansu se chi phar lep nang la athema non si kar biang long ge nang nang ki thur la
1: ching thur bom la
0: la si muni tum tame kar bi li kar bi asu tame thek bom lo re bom lo chini bom lo la hai karate hin pus tame ko an importance ma important kali ma buji dam lo am pen osomar tum tame aning ke hang dulo kereti ke charli ke kichiteng logi phan lata kali
1: hela
0: ili ki la kereti ke charli banke isi art of discipline la lo isi iok ipran
1: iok ipran na phantala
0: iok ipran phanta do ampen inje ipran ira ke tirai ko
1: ma
0: phanta me la
1: aja cha ke su pensi ta me
0: so pen la me
1: chingrai me
0: ni ni thani thani tung la so la mangke la martial art ke charli dun atum nili tamini jedei charli dun cheng hut bangke asapso kiso ki un e asapso long long tema hola bi hek pen charli le parmati jo men men nangli nangli ok chipan tang dun pensi nangli hola nangli bang arlu ki gorom hormu nang ki patte at sola so pa ben nangli tung nangli asapso kiso son ba okering no son do
1: sitame
0: nangli la so pa de adab wang ba adab earning asam nang li daily system nang li continue pon bom lo pulo tang tela sor mu mo phi bang ke nang li ke ki so pu alamang nang li ti thanen do lo ji athema nang li ok ar lo hola akiter ke do tame a pi ki do tame hola nang li ing i long sin nang don lab ji pa ba et pa la si nang li la ke re te charli sitame nang li la isi pen ge la bang ke si a ki mi lo am pen aru do lang nang li munit pen tame kitchen ki kitchen than dame me e oti sinangli discipline long pon de maja la ta ke charli hotola nangli jicha karate ke charli long lote nangli discipline ke number 1 lola banke nangli class do bom hot nangli in thok tab long le ba nangli in hopen in je tab long le nangli ekdom silent maintain pen sin nangli teng ba ki turu tami ase pinai tami nangli hosut se ase pichoi ki joi dun phan pule lang dam tami adim nang li thek dun lo hola dak tang ke la so join ni benang li hola dak adim amuni da phan tami chini dam po thek dam long po ko son ma jo la hai ta isi ke chali dun isi
1: ka chali dun avar
0: sai long phon thu am pen aru isi bangke la kere ti ke chali pen dam nang li bahira de tami nang li ke dam
1: avar sai
0: do nang li nonson patthu dun pa nang li district tami inter district pen tami nang li ako state level pen nang li ako national level national pen ako nang li international as in nonson ili tum ka biang long tami international ke patthu dun tami do piglo hola so nili tum charli hot bangi international an bangke dun long le sitame nili ninje tami national level an bangke patthu dun long long hola so nili tum mumbai se patthu dam sitame I bhai go ke lang nulo london ke london de dela sitame hola so pen tame nili hola so jaga bang ta thek dun long lo
1: adim ba thek dun long lo
0: thek dun long lo
1: la pen nang li hadak charli dat ta charli dun long lo
0: charli dun long lo
1: hanse sang ho tang te nang li pen nang lam than dam lo la pen nang li la ke than dam tang alam ang bong pen risonim so mate uwe tum sitame nang arju dun pen alang li tum sitame la martial arts ahina na thu kachar le japan aphrang nang bar po puson si nilita kroilo la pen pini nang li siru siri asai chi bidam kok pen anaka hello dak ne le tuma studio long wang la pen ili tum pen nang lam the ching ki che thandam long posi nang le phanta ki rupi par piglo la pen nang li ke klema sai pu thak sitame ansu se arnam le hejime nang papi dun lo nang la si chi hu chi pudang denke la pon ling ton lo nang hanse ake hai kardom
0: kardom
2: lapo ansi lum tahan se pen chi hu chi put lam jir arjik long tang lo la ke akas

Boro lun bari malun ang denga long pen adun tu alunjir ardik sinang. Propola brahma pen kilun pon boro lun bari malun. Totang te ardik sinang alang lipen kilun pon labang solun.

April. Lasong bong si ilitum piki i patang nang po lasong bong yong si idun pulo tehdi ilitum bang bang ke hala production long po lapen a quantity ta large quantity pan mane a por alang tum chi en long po hedi lapen ki theji la growth bang ke alang tum laso dihupen ilo pulo ta growth ta long po lapen ilitum laso hansu ki hud bang ke hedi jak tum bang ke lapu e thap e pru Titi la banke di mani ichom nani ichom pu i lok pulote la banke siksak o mane mo non lom ke aporalam dumati di apor ke pak peju

0: lapu e tap e pru titi la bangke di mani ichom nani ichom pu e lok pulote la bangke zigzag o mane mo non lom ke aporalam do mati di apor ke pak pejum ji phan claim ke joy ji phan la si hodai ta align align mang line mang maintain nang je line mang maintain no pulote moili tum kar lu hot pasan me ke or hot pasan me ili tum ake joy doi mane la itha pare pulote wala wang tha pare pung mate di arong hadi la si mo hala kupen mo a ki ba ki sur hota kachiri nang do kok pung la si hodai ta align mang maintain no pulote la banque mi piglo la pen la hansu ke e banque isi ili tum la kachi hilu a spacing da lang nang spacing yong si nang li 25 to 30 pulote 30 centimeter pulote hadi ili tum jo tenkup ingru bisilo hadi tenkup ingru bisilo la so las lan an che hilu nang ye la pen isi si a bal falong hadi ili tum along banque la raijum bulo achili la ing areng lok lamen banque raijum itum e pomati di la bang bang ke mo itum la i la centimeter inkoira phopen thong kep an polo the di mo ke thi ata hedi hala along ka pre ka tum long mane phodam dilo la si alang tum ke the ji mane kichu a ho or hedi ala tum an bang bang ke chithi thilo mane chichu vet po avan long ason hedi i tum ason la si la su pissing maintain no polo te la bang ke joy piklo la pen ilitum non mang technology ki mido piglo posi ilitum bangge la non malching pen ki e tang ho peni ne po bangge ilitum long bangge thek long kom lang he sita along preka ta dim long bangge la hai pen si kam klem bom lo jane ba Karnataka Kerala lom hedi la pen hansu bangge production ke ong nai lo non bangge tum hansu mute Kerala lom ong mun nak lo karbiang long phan mute Kerala Karnataka lom hedi am pen hala da bangge alang tum bangge la tum inglong along le ka tiki ali plane along si ka tiki la pen ador pen ne ta hedi transportation alam nang la muthe hala da ka bang bang ke alang tum bang ke har la chemical fertilizer pipik pesticide pipik la so joine si alang tum bang ke ad ne la pu chuning pu chalo si a tes phan pu che ta muthe la da bang ke thang mid health benefit thang ta ave la si itum along bang ke katiki ta tum bang ke organically de organic pulote certified nangko kitimate di la si ili tumbang ke organically pusi chi pudangi la pen traditionally pen natural cultivation pula hai long pen bang si ili tum claim inangje la pu pulote ili tum long ahanso bang ke nang ke demand bang do ulo kichu ji phana pen non monitong ka do weta health conscious do pig mate di la si chemical ki pi pesticide ki pi ahanso ahan bang ke monitum aning dok dilo non la isi ak chi hung do la si la il tum la hai han sul ti ulo la hai pesticide ka be la free chemical la hai lo te il tum chulo de la ke health ami pu mati ni sona ke su non lom ke phere me me me ma ke su du pik la hai ke su pen na jo ipu
1: la lo ek choro lo ek tang te ek han su ta son ka prek ka prek tu i go ma amen ka prek pre han su ki thi bhari bhari han su ta do la se han su la son amen ki ir la pu son ta do ma
0: ene normally pu i tum thek dam long hadi nadia bahanso ke bahari anta lahai ke avirati ke prang manda itum long ke do la si lahai non ke amen ki irtap pole pura chok mang mane advantage la mane inu resource person inu da researcher mana cha establish ji phanse amen ke chi irrep la tum hedi e korkai ta ho bordua ta ho morana da ta ho jorhat ta ho china ta ho lahai ke ene amen ki irchok niliteng bolote hai ili tum long ke men tu juk juk pen sila hai hansu ke theta dolo hansu su ta dolo hansu aku asu ta dolo ei atiha ta ho pene ta ho la po ili tum long do o hansu virati bangge ei la si amen ir chota potsi hedi la ke la an ili tum bangge matha nang ne
1: tante ek hansu pen ili tum ku pipia son bade ku pipia hormuzi selam melo non ili tum ke jo hanso pulote okalong sigijok chat pose chini chon mati tangte nang lila hanso ku pisi selam mema la solam putha mong thanik jima
0: hanso pen ka selam a hormu do pik ili tum long ki chu ki yun along ben cheng lok a pen medicine la kop sirap tang ho a pen la ili tum non bang ke hanso ta akreng akreng sik diman bisi aduk sik sim ka diman bisi lo la pen ajang thu lalo la si hanso ge no hokalong ta do হুম।

Kaching hon radio nang kar judu narat lapana por nang litum Guwahati station pen sandhya rancholik baturi arnikang samapor asami salam pen birta bachetak arjulong ittang lo lake akaswani dipu non studio guria por por phai troxy nang pleng tang lo ase jaimikang kong kaprek dam tulonang

Lapon a por nang litum karbi deadlong reaching honolun ajay mek ang deng along pen lunjir arjulong iktang lo non studio guria por por pai troxy ra minute krip ho nang pleng tang lo posi asamis lun asamis alun ajay mek ang deng along pen lunjir arjuponik lo na asamis alun ajay mek ang deng along pen Aftaf Ahmed pen kilun pon o akas palun. Totang te arjuk sinang alang li pen kilun pon labang solon.

Lapuan apor nang litum asamisalun ajami kang dingalongpen lunjer arjulong iktanglo. Lake akaswani dipu.

Karbilun si thalun ang dengalong pen ki jut sialun jir arju iksinang lake Samson inti lapen je kolinteron pipen kilun pe se thakpon alun alun alam the kimo damte totang te arju iksinang alang litum pen kilun ke pa se thakpon labang solun